0: LC1 aya be LC1 balondali ali ku line
1: yes santa
0: wansebo
1: ona kafiki ela vina tishu
0: yesebo
1: anda vena su kubira ba
0: zena mbende ino
1: ale fika hanzo to fwe kuzo
0: okay twagana ne mumbeire embeire bana program etanga sa mukaga olwale ne mbeire edita edijani oka paka sawa ikumi ali ku line
1: Alo
0: sewo wanje
1: ano chaye mpungwe majuka district baba tukwenda ino bawe watu wele
0: kifanta mwe bale ulisane badabana basoga
1: ayo sewo mwuto nji zosete yo
0: buliru wabaza wikeni mande mwuto nji
1: nito baba
0: okale mwe bale kubanga mlio eno bajeta china ano muna na katoze muka gabu soga rojo radio radio ya baba chaba zinge no radio ya mwenem china ano muna na katoze muka ondi kumoyo alikule ini
1: Panta.
0: Yaman.
1: Yeah,
0: Webale kuhuli disa.
1: Kwa hindi watakulo uwe mbako wanyo gede za mubia ndana vwendo. DJ Panta.
0: Edone mbadabana baso ga.
1: Iwe wida kulema.
0: Yesebo.
1: Waliko gela kuna edi kilipekti wa kasambila sidi skulu. Wei shababu nina asibu kakasambila.
0: Yesebe kasambila.
1: Aba ndo abe kasambila mkamuli bitu ikitiba liku ino laba huli kizabe ndo ino edo edo ya laka chava zinga
0: Beba liku jenda, tuwa ntubende ino
1: Kale baba, siga lango tuwe leza, wisha mabini ya kumpele kasambila ya nonko nanga kubaba
0: Tuwa gana ne mumbe ile waiswa
1: Tulija kuba kubaba
0: Tuwa kubiribu wala buwalo munolo
1: Ata ni akuba, anti tuli wumi
0: Kale, abandi tuli chumite Abandi bali umite, abandi bali gumite, fetu lichumite. Ali kuleini?
2: Mwana lego?
0: Wanji sebo?
2: Baba we vale tukirinti ya.
0: Weno lichumite?
2: Nisho chie.
0: Gale sebo, nani ono?
2: Ono lobati ya na mutumba.
0: Yesebo lobati.
2: Baba tulifu ino.
0: Kale we vale kuwa chumite?
2: Yesebo.
0: Oidi mba abandi saa demu lichumite. Timuli umite, timuli gumite, muli chumite. Uganda, Uganda. Ganda Zabu. Hello.
1: Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Baba baba kutuweleza.
0: Baba likuli sane mbadabana basoga.
1: Baba tulikuze nyeze mugiba niko kusena bitama gano baba.
0: Yesebo.
1: Eh muna ngaina ni samiki gona bitama yena ali kwai kuuliza ino.
0: Okale baba likubangulio. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
3: Basoga mvunto onji
0: Bulidwa balaza music wabana basoga kumutu wala mvunto onji
3: Boline kibali ya mzami kukusinzi ili ituba
0: Yeseba ituba
3: Baba weba lukutu uweleza
0: Okale wena weba liku uliriza
3: Amina
0: Weba liku bayunguli uliriza Hello
4: Hello
0: Wanji
4: Weba lukutu uweleza
0: Weba liku uliriza mchala samu
4: Weba lukutu kuwene mba waila mzasabi ya katake magana
0: Ako kaido kenjo tandi kilaku
4: Oka akaidukira.
0: Iduma, rati wandia kufoto.
4: Buti, tata Trevor akulamu isa ino. Ni chigende MC yena akulamu isa ino.
0: Banko berenti mbe ine ino.
4: Iwona bachi idingo venda ino. Obali kumuoyo.
0: Beba likubanga baliyo. Iduma, rati wandia kufoto. Omo nende ine iduma, rati wandia kufoto. Ndo jaka kutandiki lako Alikule inu
1: Bandi
0: Yaman
1: Kame yoweli yefonda papa
0: Yesebo yoweli
1: Uwe pale kutu pirinti Olu nakulu uwele Kuli nzolo alero
0: Omuno lono uguli kuida
1: Nto kamba ilu Ayo number one so kira kutemba Kaa divitiwe isia Mukisa Zaliwa na mukisa
0: Dale uwe pale kubayo Jimna leo chike Sike Aya nene mbedi ndo uzi anga Mulo Obuna anga Diyo nale kilo kwesi baku bantu Nanga niya yemba Kamiyo niya yemba Tebiru njitu kwa makula geyo le kabiyo na Asimo genze. Hehehe. Hele yambu ze chibuzo. Fana ngati wabele yo. Yangu bila isi mnyambu ze. Fana ngati wabele yo. Mkwabia David Baisi. Zia na mubu zechi buzu. Wabeire yati. Tipi wabeire yu. Iriye yando geire ku. Ati be. Mchala samu ni wambu zebibu zebio. Regele. Ya mzati Fanta. Tuwabeire mulumbe wa David Base. Aiti tuwa kubwa ine. Mutu tuwa mubwa ina inga tuwa kubwa ine. Na mubuza, nti wabeire ukulumbe, nga babi ya David Weissat, na mubuza zena, nti, bona uli ya yogeire, na bechi kaba yogeira, uli mtu ya yogeira, njani ya ndo geire ku. Kati ya wazira, nti, kati, zena, kati, tulidro. Ai. Wele kini. Aye obusimu bwabitangana langa meeting da meeting bada kambireke tatanu lanta rudenta sole Ari kule
5: Hello honalevo
0: Waji sebo
5: Ono masape boys okuvwe muira number sabu kaunte
0: Eh
5: Baba we balokutwa lobusoga mvonto nji
0: Eh sebo
5: We balokutumbule bito nebyabana abasoga
0: Busoga mvonto nji
5: Ako kapo ni raka la ganga wa ntubo java kule mbira bulu unji kamo ita.
0: Ebu gweri ni na yo?
5: Bu gweri munga lodo.
0: Yesebo.
5: Ni asa ni waka kola alifu aliku uliviza ino.
0: Yesebo.
5: Baba weleza.
0: Okay. Namu uze, chivu uze, mchala samu danga yo. That's how we have uze. Pata, ngetu wa vede kulu mbira David Weissi. Namu uze. Nti jito futiari yu Wedi ya biyange mamu Nti ayi wabele ya Nti Iwabuli ya kayari ayando gira ku Walalalala Kale kangama yu mlale yenga kube muku wanakemba kange Kari kwendo uli laku kanu kange Ali kwe
6: Ali sita boibu
0: Ali sebu
6: Amunene.
0: Yesebo.
6: Butere vogenye chizamu za hama kusinzire na angkali kalaka suminti inga kwa sinze kuenda DJ Fanta.
0: Yesebo.
6: Abanta revu ligana hawa ikuwa na angkali wane wana wakuenda ino. Bicheta chiri inga chiwani wane wana wakuenda ino.
0: Yesebo.
6: DJ Fanta. Sibe lango tu weleza hae raze na wade vidiwe sinariyo. Anazi najokuli ingira nti omula mwasima mugenzi. Omusa adolango ulango wabuli chimo umobiyalo ni mwivu kaa na joko ya gana kena kubese ya mba ungae umula mwari watu wa kumoge ile kusika lango tu weleza
0: kasi vule webi mutandi se kasi vule kamarege na kemba kasidi kivo abe kemba kasidi kivo kuza kakayaka Ari kule ini? Kazane muku David Base wange, mzei wange.
1: Wewa lukutu welezi.
0: Wewa lukutu ulirisa.
1: Mbe ya nkoba ante onde seyo.
0: Tiso bula.
1: Onoba mwe tamakani kamuluta soe di ugwe.
0: Yesebo.
1: Okubo uchia Fanta.
0: Ndi wano.
1: Mwana nkwende ino.
0: Zena nkwende ino mkweli mnange.
1: Ateka nkukoveri.
0: Yesebo.
1: Ole Yakova. Bomala gawonyo le igwa.
0: Yetu.
1: Tamuoni izanda.

0: si yakoba ati banamba ko bereku eliyo chemtaidi eti ni za mwene o omusade we Kenya ya ida yakunengege yatwalongasiwe amweta David Mace ya chirema badai akaisinga bande ka munaba pidi mpyanera tiri kwenda gola ka nkayendo bawereza tuchigira singa bampa muka ti sabula busabule paka Isa, zola kwaka kona.
1: Kuri wewe na kuncho, nota ready yako kulankulania. Ufuna mo. Tiga, chinana no munana katunize mukaga. Busoka, throw your radio. Ondi, kumwoyo.
2: Otumbule busoge tuke kwewa.
3: Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
4: Bam bam.
3: Uli reivoti.
2: Alikuliza mazigari zanga.
3: Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
4: Bam bam.
3: Uli reivoti.
5: Ulebule bichamu si.

بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، abeebitiibwa mwenna abatuuliriza abalungi, abakyekumidde ku mayo ga 88 Kawumuze 6 Fama Busoga Royo, pulogulaamu gye tutudde mu budde buno eyitibwa pulogulaamu Daawa ey'okumpi n'ewala. Tusooka okubeebaza ebbanga lyonna okubeera nti mutambula naffe gye musinze otuuliriza. Bajajjaffe, basenga baffe, bamama baffe, ne bannyinaffe mwenna gye musinziira okwetetenkanya, okubeera nti muteeka amanda mu lediyo zammwe, mukyajinga amasimu gammwe, wonna kwe musinziira okubeera nga mutunoonya ne mutufuna. Tusaba Katonda nammwe akibamalire, abanguyirize obulamu obujja bwe tuyita obw'ensi, obulamu obugenda okwawukanya mu nsi muno obujja mu maaso. Allah bubanguyirize. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, twongera mwenna basiima gye musinziira otuwuliriza, era tukuweereza nga naffe tusinze wano mu njogeza kibuga Jinja awamu n'enjogeza z'omu Gakiira, okubeera nga tukuweereza ku mayo ga 88 Kawumuze 6 Fama. Olunaku oyo olunaku lwakubiri, tuli mu mwezi gwaffe ogwa Dhul Hajji, tuli mu nnaku bbiri eza owali olunaku lwakubiri omwezi guno ogwa Dhul Hajji. Era mu bufu bumu tuli mu mwezi gwaffe ogwokutaano, ennaku z'omwezi zitambula ziri 19. Kabonero akalaga nti obudde tebuli naffe, gwe wenna ayina by'okola obudde tebuli naawe. Omwezi guno ogwokutaano gulimu enjego nnyingi, gulimu enjego nnyingi. Tusongera okusaasirako baganda baffe aba Stay FM, Manager Chiria ne ttiimu yo, okuviibwako mukama wammwe abadde abeerawo ku lwammwe mu mbeera y'okubasasula. Mukadde waffe Kalangwa, ebiseera ebisinga obungi Allah atta omuntu oba aggyawo omuntu okulaga abasigadde tufune eky'okwebuulirira kweyo Allah gw'aba atutte. Naye tugamba nti ebbanga lyonna twava eri Katonda era gy'ali gye tugenda okudda. Tusanyukira omuntu yenna nga Allah tabaraka wa taala amuggye mu bulamu obw'ensi n'ogamba nti n'oyo afa katulabe. Emitima gyaffe tugiggule, lw'oteeka omutima gwo oguteekamu kye bayita ekyoyo ekyawukana ku lw'obuntu, naawe Allah tabaraka wa taala agenda kusasula. Oyinza okubeera ng'oli mulungi lwakuba nti oli mwavu, era ng'obulungi bw'abantu babulaba lwakuba okyali mwavu. Naye nga naawe singa okyukamu katono n'ofuna ku ssente, kubanga ssente n'obuvubuka kika kya ddalu, byakwegendereza nnyo ebyo bitabula. Muntu aba alina ssente Allah n'amuwa empisa aba amuwadde kinene, omuntu aba alina ssente Allah n'amulekera obukakamu aba amuwadde kinene. Naawe mwennyini osobola zifuna n'otabuka. Kati omuntu yenna singa Allah aba amwawulidde kyamwawulidde, beeranga oba amwawulidde nakuva mu bulamu obw'ensi. Eddiini yaffe tukubiriza
kubeera nti omuntu byakoze abikoze ng'omuntu n'ere kijjawo okusaba Katonda mu byakoze ebirungi obutabiraba naye tubeere nga tubiraba. Kitalo nnyo kitalo ddala kya muganda waffe ate era kirimu ekyokuyiga kubanga ffenna lyekkuba olugenda kudda gy'ali. Mu nsimbi ennyingi z'abadde akuŋŋaanya ne z'abadde akola ku makya n'olweggulo kubanga buli ssaawa abadde ayingiza ssente. Abadde ayingiza ssente teyasobodde kukwatako wadde emitwalo 10 wadde emitwalo 2 bamuweko ku ddagala balimuwandiikire nti mugende muleete lino tezaasobodde kukola. Naye ng'ate waliwo ali ku kitanda apookera ku kitanda ebibanja abitunze abimazeewo tafa ate obulwadde tebuwona poloti zonna ziyagula ziweddewo naye ono Allah amukutte wakati mu kubeera ng'ebyobugagga byabadde alina tajjeemu wadde kwota kubeera ng'egenda ku bulamu bwe musaasaanireko asobole okubeera nti balwanyisizza kale ne bigaana obulamu bwe busigalewo. Kitalo nnyo kitalo ddala era buli muntu yenna abaako abantu abamuli ku mugongo bayinza okulowooza nti nno lutono lugaziwa lubanga luyiira olw'ensonga nti omuntu omulaba naye ng'alina abakozi b'akozesa abaana be basoma olw'okuba nti oyo waali oluvannyuma lwa Allah n'abeera nga abaana be basoma oluvannyuma lwa Allah ne babeera nga basoma abaana ne bafuna ekyokulya Allah agenda bbawo enteekateeka endala kye mba mmanya naye nga tetera kujjirawo wadde okubeerawo okusooka okugumiikiriza Allah n'abateekerawo embeera endala ate bagenda okujja amaanyi ge babadde bayina eitha gayinza okusingawo oba okuba nga genda kusala tugamba kitalo nnyo kitalo ddala. Ekyo nga kimaliriza tongera okujjukiza tuli mwezi gwaffe ogwa Dhul Hajj deye ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi guno gwa Dhul Hajj. Onaku olwa jjo twatunuulidde ennaku zino 10 omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'azoogerako ebigambo ebisinga okubeera nga bya kkula ate era nga bye bituufu ate era nga bya bbeeyi. Nabbi yagamba nti maamil ayyami al-amalu salih, tewali nnaku muddu z'akoleramu mirimu mwana wattu nga mirungi mulimu gw'okoleramu nga mulungi fiiha ahabbu ila Allah, ng'omulimu ogw'okoze mwana wattu nga gwagalwa nnyo mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala min hadhi al-ayyam. Nabbi yali alaza n'agamba nti min hadhi al-ayyam nga bw'olaba ennaku ze tulimu ennaku zino 10 yaani ayyami al-ashar ennaku zino 10 nabbi zali ayogerako mu kiseera ekyo baswaba beewuunya ne bamugamba nti qaalu ya rasulallah bamugamba nti owange omubaka wa Allah wala lijahadu fi sabiilillah newankubadde omuntu agenze mu lutabaalo n'atabaala jahadi fi sabiilillah n'agenda n'abaana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala era akozeeyo omulimu gwonna abeera asinga n'omusajja oyo nabbi n'abagamba nti qaala wala lijahadu fi sabiilillah ne sabiya n'agiteeka mugugu ogwo n'agamba nti kabeere ng'omuntu agenze mu kkubo lya Allah omuntu akola omulimu gwonna mu nnaku zino 10 Allah n'agukkiriza wala jahadu fi sabiilillah n'agamba nti illa rajul okuggyako omusajja kharaja binafsihi afuluma ye kennyini wa maalihi n'afuluma n'ensimbi ze falam yarijiu min dhalika bishayin n'atadda na kintu kyonna n'abeera nga emmaali eweddewo naye obulamu tebukomyewo n'abeera nga afiiriddeyo kale oyo yakira
kalo ya singa ya chira omuntu abakoze obulungi munaku zine 10 tongero bakubiriza ti emirimu ejogeddwa ko emirimu nabbi Muhammadin sasala majogera ko ti ajino kola manya niya tugamba kola mirimu mirungi ejikutebesa obulungi obuli munaku ezo 10 nibbanga lyonna nga tonnaba kubeera ng'okola beera n'ekiyitibwa ikhlas nga tonnaba kukola mulimu gwonna sooka weekuŋŋaanyeeko ekiyitibwa ikhlas kibeere nga kirabika nnyo oba nga kiyinjuwala mu mirimu gy'okola tokola by'okola ibaada z'okola nga weemulisa obanga oyina eweetadde kyokulabirako ti omuntu yenna newankubadde ogenda kusaala naye nga toyina ikhilaasu mu by'ogenda kukola kitegeeza tewali agenda kukusasula buli muntu yenna waakola obulungi ayagala asasulwe naye omuntu yenna attunka n'ekintu kyonna kabeere nga akoze ekintu kyenkana kitya obunene naye n'abeera nga tabiriivinze ku kyo takkiriziganyiza ku kyo kubeera ng'akikolera Katonda mwana wattu omulimu ogwo Allah tagutwala omuntu yenna akola omulimu gwonna agwanidde ategeere gw'agukolera lw'onoobeera nga okola ku lwalla tabaraka wa taala kyova olaba nti mirimu gye tukola mubaamu okusoomoozebwa naye okusoomoozebwa okwo bwe kujja ne kusiŋŋaana nga oyimiridde nakubeera nga ky'okoze onoonyezza Katonda waakusiime wallahi ogenda kuba weesiimye ne wonoosiba olunaku lumu ne wonoosiba olunaku lumu ennaku zine 10 naye nga n'enniya yakubeera nti oyina khilaasi onoonya Katonda wo y'aba akiraba y'aba akusiima ogenda kusinga asiibye ennaku zonna naye ng'ayagala bamuwulire bamulabe nga bw'asiiba mulimu gweyawulidde gw'oteekeddwa okubeera nga gw'okolera Allah tabaraka wa taala awatali kubeera nga kyetaagisa okumanyisibwa ti nze gw'olaba nasiibye tuli mu nnaku zaffe enjeru tuli mu nnaku lwaffe lwakuna tuli mu nnaku lwaffe zina ennaku 10 ffe tuzisiiba tetulinga abo eyo kikyamu kerenula by'okola hadisi eri mu kisaawe engazi ebyateeka mu kisaawe n'agamba nti omulimu gwonna mamil ayyamil amalu swala omulimu gwonna gw'ogenda okukolanga mulungi era nga gwagala nnyo maaso ga Allah tabaraka wa taala mu nnaku zino gugenda kubeera gwa bbeeyi gwonna gw'obeera okoze kyonna ky'oba okutteko kikole mu mbeera ya kulongoosa ky'ova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama teyakomeka n'agamba nti nno musiibe busiibi kalla teyakomeka n'agamba nti musiibe yagamba mukole emirimu emirungi so tosiŋŋaana omuntu atasiibye n'ogamba nti oke n'okwebaza abantu ne mwe bali kusiiba tewebaza ibaada z'abantu abantu bakole ebintu byabwe mu mbeera zonna tebeerasana kwebaza omanye nti buvunaanyizibwabwo okubaako omulimu gw'olongoosa mu nnaku zino 10 ennaku zino 10 tunuulira olwo aya gyendaba wano eri mu surati nisa yagamba tabaraka wa taala yaleeta ebintu biwerako biwera ebintu nga 10 Allah yagamba nti wa abudullah wala tushiriku bihi shay'an Allah yagamba nti wa abudullah beera nga weesinze Allah
Ulokuwa nabibamu buzanti ahabule amalu ilallah. Mirimu chi Allah jasingu kwa gara. Yagama anti emirimu Allah jasingu kwa gara. Al imanu billah. Mirimu Allah jasingu kwa gara. Yagama anti al imanu billah. Mirimu kizala tabalaka wa taala. Allah gami tuwa abudullah. Beiranga we sinza Allah. Kubanga finna tulibaddu. Nzayogera ndi muddu. Na wampulirizo oli muddu. Omuddu abeera mugonvu eri mukama we. Beiranga osinza Katonda. Ngabu ya gamba tabaraka wa taala. Na gamba tuwa ma khalaqtul jinna wali insa. Illa liya abudun. Allah latonda anga magegi. Wala wadda majini. Nabantu wa innama insonge nkulu yagamant illa liya'budun Allah yatutonda ebizite bibiri ebyo biberenga bimusinza kati mukusinza Allah tabaraka wa taala bobero saba fas'alillah birango saba Allah bulichokola chonna chiberengo chikola ku Katonda. Oli ya gama ne muna mvuma. Newe muna akolachi. Ne muna mvuma. Zetiti nze mwaja angi. Jititi ngide ba wangi. Beranga chokolacho na ochikola kuluwa Katonda. Tono towe rida mwana. Gono nyati omwana incha. Agenda kula birira. Towe rida mwana. Golo zanti incha. Yagendo kujanjaba koloza nti encha yagendo kulisa kubanga obaddewo ngataliwo erango olya erango janjabibwa bulicho kolacho na chikenenule duacho werera abana bo obawera kubanga buvunanyizibwa abo ero saba Katonda akirize abirenga mwe kya kwawulide nawa kuwamo bulungi. Omuddu alabirira famire ye Allah amuwa obulungi.

omuddu wa alabirira famire ye Allah wa muwa bulungi wa abudullah yani tichokola kyonna beeranga mulimu okusinza Katonda beeranga mulimu okusinza Katonda lwaki osaala osaala imamu akulabi asobole okuwerekera mu kuzika ng'ofiiriddwa wa abudullah beeranga weesinza Allah tabaraka wa taala kikerenule mu nnaku zine kkumi otegeere omuntu yenna w'anaabeera ng'asinza Katonda wangi ng'asinza Allah tabaraka wa taala ayina by'agenda okufuna ate nga bya bbeeyi Allah kyeyava agamba nti inna allaziina qaalu abagamba abaddu abagamba nti rabbuna Allah omulezi waabwe ye Allah muli naawulira ng'akiwulira ti omulezi we Katonda we eyamutonda era amulabirira inna allaziina qaalu rabbuna Allah oyenna abonna abafulumya statement mutima gyabwe ne kungulu waabwe ne bagamba nti omulezi waabwe ye Allah niyagamba thumma staqam baada kubeera ng'otegedde nti omulezi we ye Allah thumma staqam n'otereera ku ye n'obeera nga gw'okolera thumma staqam n'otereera Allah oyo gw'otegedde tiyakutaddewo n'obeera nga by'okola byonna otagetinga ye towuguka lwa ndowooza z'abantu towuguka na kwagala kwa mwoyo gwo thumma staqam n'otereera ku ekyo ky'olinako obusobozi ky'otegedde nti Allah kyakuwaddeko obusobozi n'obeera ng'otebenkedde ku kyo obyogenda okufuna Allah ng'akutebesezza ekyo yagamba thumma staqam tatanazzalu alayhim almalaika mu byogenda okusobola okufuna nga tonnaba nakubulirayo mu nsi tatanazzalu alayhim malaika Allah agenda kubasiza Allah agenda kusiza malaika mu tayimu ey'okufa tatanazzalu alayhim malaika nga malaika egamba nti Allah takhaafu Abdullah Allah takhaafu totya wala tahzan era teweeraliikirira totya gy'ogenda wala tahzan era teweeraliikirira teweeraliikirira Allah agamba nti wa abushiru biri janna muzaana gwe muddu gwe wa abushiru biri janna osanyusiddwa nejjana dwaki kubanga wategeera nti Allah gw'otekeddwa okukolera wa abushiru biri janna Allah akusanyusizza nejjana allati ejjana eyo kumtumtu adon Allah gye yakutegekera eyakulaganyisibwa eyakuterekebwa kubanga byonna biwakolanga Allah ali abiraba ky'olayikinga olina ky'onoonyaamu yalabanga onoonyaamu kusiimwa ye kivula wagenda kuwa surprise agambe teweeraliikira totya wa abushiru biri janna allati kumtum tuadun era malayika bagamba nti nahanu awliyaukum fi lhayati dduniya fe boolaba tubadde naawe mu bulamu obw'ensi nga by'okola byonna tubiraba kiri nti ne ku nkomerero tugenda kubeera naawe aga amasavu ago agenda okugafuna ye muntu yenna agenda okukola emirimu gy'akola nga tagipika bupisi wabula nga byakola abikola ku lwa Allah nga byakola tabikola ku lw'abantu wabula nga abikola ku lwa Allah ogenda kufuna obulungi obwo ate era ng'obwetaaga ennaku zine kumi
chiongere kubyoba dokola. Wa abudullaha, beiranga we sinza katonda. Wala tushiriku bihi shay'an. Allah otogeza, chinunja chidingane bangali yuna. Allah otogeza, no mugatake chintu chala chuna. Wala malaku mkarrabu, wala nabiya mursala. Allah tagala, Allah tamwa, to mugatake chintu chala chuna. Wadimba nabiwe yatuma, wala malaku mkarrabu, wadimba malaika abi, nga Jibril. Ahabu le amalu ila Allah. Al imanu billah yimudu yenokiza la tabala kwa taala mumbere fanangana wetyo wala tushiriku bihi shay'an togeza utiweta antara Allah no mugatake chindu chara chonda tiweta antara ngabula bulwaliru Allah katonda omwawuli. Oyagala kuona oyinzo gama musesina sabo nyebwo jayo mlimugo nago gendo kola nogumulisa okola mumbira ya gulumizam nedda kola byokola nga bibyo akola obulunja akola bubwe akola okwono na yeno nenda yika Allah gwana we anabitegira. Nabira nga taina chagata mirimbi ya kola. Wabula atagitinga mkatonda wa musime. Wala tushiriku bihi shay'an. Wala gati katonda ya gokolera. Ate ngomutima gukula gachirala. Ate biogira tebikuwa gana biokola. Chovola banti Allah omweba zanga. Choteo chiba gamba. Bola wakatonda nga kwa galize birunji edini ye. Nga te kalu biliza kuwa kuwayo wayo. Walo mga gomu. Walo mga gomba mga ambye. Tuina dalasa. Ate kumasigidiyo. Tuba detu wagale yo kumeri. Na wabuza dalasa vyevichi. Siba wadempeke yo mchere neju. Na wagambi yomumuleke. Yomumuveko. Ila na wagama. Tuwe inanga wote wofana. Ganaba kulekele sentezo. Omuti enala guwa sasi. Denamu namu kwe se chirunji. Atenga chitufu. Aisenge ngalo mmazo. Nga chikoze kululwe. Abanga abaddu banji. Aba ine miwe jagalo kola. Aba dubanji. Aba ine miwe jagalo kola. Neolo kuwanti. Tiba ina touches. Ne katonda wawe. Allah aba sibe mvumbo. Ngala sobola kola. Chateke dua kola. Kale kusende zo ina. Omchere guwa mituwala abili mwe tano. Neolo wanga sete. Bilioni tano. Zituwala mchere. Gosano gama tino gulide. Enji wazigulie, ebinyonyi begulie. Chinunji chize.

الشريك بشيئا. Bula bala nga kwe semi ni mwemi nungi. Cheba lize katonda. Namrudu ya sigeza sala nga ya gala kumufula mchala we. Ni namrudu ya ita nga wati ya mikono je. Akwate kusala nga walai tejituka. Akwate kusala nga tejituka. Nawe wote wofana gana. Oine choyo ichagalu kola. Ni Allah tabala kwa tara. Wakatimu kola kwenyini. Allah na kujam. Wevu zeruacha kujam. Kubanga. Wala tushiriku bihi shay'an. Togata ku Allah nechi ntwe chilala. Togata ku Allah nechi ntwe chilala. Bubiru sara. Inna swalat wa nusqi. Oksara oksara kusara. Iswala josara. Oksara kusara. Obulambo wunna. Walmamat, walmahayaya walmamat. Yonano virango vikula kuwala tabala kwa taala. Allah waku wade chini chikulu. Wallahi chinene. Chinene. No yambali chikaya. Ngononya katonda wakusimi. Tewetega. Wabulu ononyamu katonda wakusimi. Abantumanji. Wala wailonga bakoze businessi. Kulokuwa tibaina bibaongeramu, ebiongeramu amanyi, bajjamu katonda. Taina chalaba, wabula alabamu, chiriche chimukolere chochali. Wa abudullah, wala tushiriku bihi shay'an. Ayagalo kuloga loga, bino byakwesa dirawo. Ennaku zino, zitulimwe kumi. Beerango kosenge jabyokola, obikolewo ku lwa katonda. Nagamba tabala kwa taala. Enaku zine kumi. Wabiri walidaini ekisana. Tuwalo mtawano isebulunji abakadi. Obadoba isebulunji. Wabiri walidaini ekisana. Obadoba isebulunji faini. Tuwalo mtawano yongere mu. Yongera mu. Yongera mu. Munaku zine kumi. Wekeke oyongere mu. Kuwira ango isebulunji abakadi. Mulimulunji. Allah guata demu pake jijaya gara. Wabiri walidaini eksana. Tiwagame eti ogenono jole mama o. Mama oyo gwalaba. Yatulabi yatusulao. Netuba na abone dao. Zesingana suma no kusuma. Mama oyo gwalaba. Bionabi ogenzo itam. Okutuka Allah waktu sizoro walero. Allah abadaini songazi. Duacho badobi itamu. Ofune jemvu deo. Tunuli ya Nabi Musa alayhi salatu wa salam. Yaita wa kuwela chari. Okuwela Nabi wa katonda. Yaita wa. Gweno mama wa kuzade. Na kulabirira. Na viranga Dr. Deko Mutesi Kea. Ne Musa. Amalo kuzadibwa. Allah alagira nyina. Muteke mkeso msule kunyanja. Yali jemvu dewe. Nebe nabi ogendo itamu. Zembozi ogendo kunyumiza koba no. Zegula wa navabu enti. Ezo nala zitadewonga. Makubo gogendo kunyumia. Mama o tata o oteko kusigala ngo bawe chitiwa. Zeno ninechi zibu. Tata wange tasima. Ninechi zibu. Mama wange tanja gala. Ewe nasibi zibu. Soko tegere ani gokolera. Gokolera yo Allah agenda kwangu iliza. Bolote gena antu gokolera. Togenda kutunka na nyoko. Togenda kutunka na chitao. Kumango liya gami Allah agami. Tuwa abudullah. Beirango nesinza. Bono mutegera. Nabino bigenda kwangu ila. Boto mutegere. Nyoka agenda kalubiriza. Chitao agenda kalubiriza. Bono mutegera. Kola chokola. Ngono nyakusimwa katondao. Na ya agenda bate kama omutima. Gomwa anona anono nyakusimwa jevali. Wita byangu. Nezi nila kumizigenda kugwa kutulimu biri. Ngiro cha inembira nye mamao. Ocha inembira nye chitao. Tuya gala kumanya. Iro laba antibabi nyo. Aino ala nagerera. Niba angambubibu awebolo oza

0: Yabi asize kubamu bafuka banonga basobole kubanga atebe kalaka. Sabutini ya buzibuli kufa kubei ya mafuta. Ya petroli ni dizero. Heri kuni ina. Bulirucha.
1: Afu kaboti bali kwenda kutegera nti aluta uli kujame iso waluwe mbele otineyo. Na Uganda abakulu bava baba nga batutegeze la tuasolo kubanga tuchigumira.
2: Abakulu bava yu batulimba limba.
1: Tuachigumira. Okugumira kwa ifenga bala Uganda.
0: Crisis ya mafuta jigari gabulia kumpetro station is zero kayo utuka kukaya gana
1: at least gale mwati akabei.
0: Aye ndika
1: kigwasi. Wakati obo na toto ni shell. Na bali basinga kutunda kula isinga. Bubo asigerayo. Aye bwona butibani.
0: Aye at least tuasingo huli lairala.
1: Mwamu kuluka staya tukua ante ata sobo la kutambula
2: Zera waka ate
0: yachogira na Kenya nende alikuwe kalakasa
2: Jetu di wano mu Uganda bakule mbeze bavayo bagumi ensi ahi kogeza hapo nti alikuwe kalakasa baba
1: anti kati chinenda ulo nti ife wana Uganda engema ife ye bintu
2: yanda ulo kuya Kenya
1: ni Sudani ni Tanzania
0: buti wainuma awo amafuta Kenya nga waga kugule sende da Kenya na Erita bibiri na mukaga no kutu kutuchina na musanvu buri sadi no gali munu su bibiri ne 14 kuva ku bibiri na mukaga kujja ku bibiri 14 no kutu kutuwa bibiri na 5
1: odi ngabaina munaka danda bana bakuru avuka baina mu akadana ngabalwani nisanu su isatu donda nga
0: edesente ntono
1: odi ife wanu tubatwani na chineni
0: buti wanu
1: wodukubyamu
0: wayugena tubatwani na chineni ndai buti banechika
1: iwo musoro ko balira kutola ku 15 abo baba tola kuimeka
0: butu wana Uganda cha singatu ya singatu kule taba biduka buzibu ya ilwa madhani gobi kudu kila sidi sidesi ya gobi uya kuba uwebali watene kuba bodo be mitu wale imeka
1: babili ya kubanga kene denga kari kuja ministry
0: batu wakuba bodo ane mitu wale avire jabli mwaka baku bakere ilwa madhani gobi ya kuba tibuti ni bulirita jono tujonga ile kuchikumi
1: ayenga obukule mbeze wa William Ruto bufuni ya bizibu
0: ino
1: bwetegeze omulembe gwa Daniel Arap Moi omulembe gwa Mwai Kibaki n'omulembe gwa Uhuru Kenyatta nti at least Kenya yali mukwe kalakasa nga kwakola ki nga kwakendera omulembe guno ogw'omukulu ono William Ruto aina ebintu byagire nga adopting kuva oyage mu bukulembeze bwewanga lya Kenya n'obumuleetera ebizibu tugira okweyagaana nga abavubuka ano bali kwekalakasa buli lukya odukira nti omwaka ogwere waliwo okwekalakasa okw'abavubuka mu iwanga erya Kenya oluvena lw'okufa kw'omukulu omuvubuka Albert Ojwang yafiira mu kaduukulu akwekalakasa okwo kwavira kw'abaana 10.5 okufa abantu 5.3 okuba nga bakosebwa bagema abavubuka 10 baga abavubuka 15 na basobola okuba nga basibwa abavubuka bano baira mbaye kalakasa kyebatu masaba protests mu July w'omwaka ero guwaire avubuka bava basobola okuba nga bekalakasa embeera yali ya bufuzi ojudukire eyo basobola okuba nga abantu 3 na mulala bakafiiramu wabawo kyebeta anti government protests yaliwo July ero w'omwaka oguwaire mu government ndale eyo eya omukulu William Ruto aye kirwaki kino kiddawo nti Uluto kumulembe gwe no abere economic concerns mu government edi singabunji okulya enguzi okwamani odingo mukuru adanesa wanga ya milioni 5
0: wabere declaration yebintu
1: yino yagema akanti ndi kuvalesa wa ya milioni 5 ya milioni 15 njitola Switzerland just esawo yo kumukono Ruto
0: government yedi denga diba muiwanga eri ya Kenya ngote ku government yali we ya 2007 2008 yali ya mwami Mwai Kibaki
1: ngagolola
0: okwekalakasa okusingerera kwali mu abantu abakulu n'abavuka buti sadi nokusomozwa kwa William Ruto kwa sinzefu na muiwanga ya Kenya nti abavuka basinga kwekalakasa lwagatu wa miaka 18 na 3 na abasika bene aba sikabo inzoloza ati generation eri kusikira eri
1: kujyo
2: kuva mbere no eri wo muiwanga eri ya Kenya bali kwe kalakaso lwa bei ya mafuta nga Kenya bali kwe tekelo jya mukalulu
1: mwaka
2: oguli kuida kalulu kano kali jya kubawo omwaka oguli kuida ngena ku domwezi 10 omwezi ogwo 8 sofa abantu 8 na bavire bategeza nti abantu bali mukaga bali kwendoto la ku William Ruto nga bategeza nti obukulembeze bwe bubaire bwa omutindo nga gwa kitembete
1: batu ofukuba wolingira nti mu bukulembeze bwa Ruto ebintu bichuse mu Kenya okwenda kugema constitution finance bill 2024 aidi kumulembe gwa
0: yale tabana kwekalakasa
2: okwago chota idi president William Ruto omukulembeze w'iwanga erya

0: Kale tuize msaweno esemba yomu programu ludegere the chaini kumayengu age chinana no munana katuoneze mukaga busoga roi redi edachika duweza makumi abinamunana nedimazo kwe ganesa wa ABD doku ncho kuona kuluwa lelo kusawa isa tutu idaku watuwa mchifochino tukulekele wa maulire asobolo kuwa nga kutusa kwa makuwa gensonga then programu chesu chibie mzano idaku tandikirao yone jema iso kuwa nga eva ekutambze pake sawe ina edo kunchu programu wenkanya yone subulo kuwa ngetandikirao pake sawa mukaga nente kateke dindi kumayengu agei chinana no mnana katoneze mukaga busoga roi radio mkago mlunji olijama iso kuwa ngutambulani ife tuongira oku kubiliza ndizana kazana ka busoga royo bingo subulo kuwa ngule sende programu ze denda ulo gema isimu onige star ibiri muenda musambu star ndala hasho subulo kuwa nga wetaba mukazano kano akabusoga roye bingo yokumo kuzana yokumo kutangaza emikise jo kuwangula buli mulundi gozana bajja kusala enku mibiri donka kale tandika buti okuzana ni wazaine jamai so kubango yongire okuzana osobola okubanga wetaba monte kateka yokwefunira akabola kuncho kunna kulwa lero muna ifoli tamulani fe nongire okudukiza nti bomuze ile wandienzo okusomekeza omwana wo mu isomero eliyo mulembe ka center kasamsam sobola kubanga oja ku standard college eri agani wenankoma mu district ye bugiri bali wandisa abaana okuvwa kusini yesoka paka kusini ya iyo mukaga eranga bali kutegeza nti okusoma kulitandika ngena kudomweza 25 mwezi oguno gwene omwaka guno twala omwana wasobola kubanga asomesebwa n'abasomesa abatendeke abo mulembe abaide okumuyamba ku okufuka omuntu owo mugaso muiwanga Uganda mbisere byo maiso kuba ku 0773 790 inabinandalani 0 7 0 2 5 8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 utandika no kusesema omusayi ate ofuna obukalubirivu mu kuweera okulukuta ennindo osobola okuba ng'okolesa sirapu ey'omulembe eyalugave cofan flu sirapu osobola okuba nga oyiza obulamu bwo mu mbeera ey'essimisa lugave cofan flu sirapu gyagaana ematundiro ag'eddagala okuliddwa aga shop ne pharmacies mu iwanga uganda etundibwa ku bbeeyi ensamusamu yakakasibwa n'ekitongole kya national drug authority waali eyo nga olina ekimba ekya alsas kikutawaanya tuli amboli matoke bidandali ozira apataiti omutima gwokerera jama iso kubanga okolesa lugave alsa sirapu yone tundibwa mu drug shops ni pharmacies okwetolola iwanga uganda bwokolesa lugave alsa sirapu oibaku izobulambo mumbere yesimsa osobola okubanga wetanira munteekateeka eyokulya ebika ebyemere ebyendawulo byomaze ibanga ngosubwa olwekimba ekya alsas ekikuletera munda okuniola waba mumbera etali maridadi sana owamai no agaluma gaguba galimu ebituli bwosenya gavamu olusayisayi ouna mukanwa senesa eddagala erya nana habu mouthwash tulida kwedusa munanga alituulize ekiseera kino nana mwagaane matundiro ag'eddagala mu iwanga uganda drug shops ni supermarket awalala ni pharmacies jamaiso okuba ng'ogula eddagala eryanana ku bbeeyi ensamusamu kubanga yakakasibwa ne banaifa ba national drug authority era bw'omukolesa toyida kwedusa munaifa alitambula niife
1: banaife abaliyo nga mulina ebizibu byendawulo ku bulamu bwaimwe nga mulina okulumizibwako muli kubanga mufuna wabula nga temukaali kubanga mutegeera lwaki muli kubanga mulumizibwa n'embeera gye muli kubanga mubitamukuba emiri gyaimu mwegeme banaife aba amand reflexology clinic bano nga baganiwa wano mu kibuga ekyedinda ku Gaddafi roundabout odda kubanga obaagaana wabona ekipande kinene lwekisonka weene osobola okubanga oja basobola okubanga bakwidandaba endwaire omuli emigongo egiruma amagumba agaasesetuka okusanalala okw'ebigere okusanalala kw'ebigere engalo emikono abalina puleesa sukaali omutwe omuteezi nga guluma na mulingeri yonaona basobola okuba nga bakukolaku ekibumba ekirina kuuka obuzibu akataago ania ebizimba kunabaana amaiso agaluma agasiibirira prostate mu baami ensigo n'ebindi kamaala banaife aba amand reflexology byonabona babikolaku bakaa nti gyayo basobola okuba nga bakwida ndaba nga bakubita mu nkola dyaibwe edendawulo n'okukebera kwaibwe balina enkola ya reflexology baba neya aromatherapy therapy, hydrotherapy, ni nutrition. Atenga munkola eyama ne dimu kudebaina no muli enkola ya herbal medicine nga bakozesa eddagala nga liva mu butonde bwansi eryo erya herbal medicine. Kale solo kubanga ojale ku Gaddafi roundabout wabagana oba kubanga wabakubira ku kunamba daibwe damasimu osobola kubanga obebuzaku no engerejo osobola kubanga okikolamu. Kuzo musanvu ina itanu nsambu na mukaga anana mnana abiri na mwenda. Zo msambu ina itanu zo msambu ina itanu nsambu na mukaga anana mnana abiri na mwenda nibana ife aba Aman Reflexology Clinic.
2: Mkale, nendo kuzigira bana ifa ulonja bana seko CDC wakule tenesi genonji wa season yeni mpi okuli sufiti mezi na kuchiku mine itano solo kufana ensa umaku miyabi na itano mweka nale ya duma mwona kuate ngo kuzisa elwesi gode ivo ukule chika chadima kisimu na kuchiku mine ikumi unga dumo na kuzevulo njino osomu luo kufana ensa umaku miyasato mweke andala ate baina duma chika chabazuka ena kuchiku miyabi na itano funesa wagate wasa tunomu kagakunsa gamaku miyana baina dume chika cha tabo akulia muna kuchuku minasatu ofu na ensa wagati wana nana neitano sobulo kuba angate oja banuma kuteka teka bakulaba kovera kwa teno kusamesa ita keitufu kwenu sobulo kuba angate olima dumono balina iva edikula mangu okugazange nana walimu chika cha pere F1 pama F1 enda jua inamu ajani F1 fami F1 baba ni green paper chika cha kaviri F1 ensi godino dagani wa maduka gatunda ebyo bulimu mwiwanga liona liyo na somo lukuwa ngate ojode tanira ofune ensi genunji obena makungula amalunji ate nga geya gaza okuma nebisinga u bita ku 0 7 2 3 4 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: Bweba malo okulo ndo mbaka waibwe. Mbaka okula ira kwa waide. Waide nabaire ndi tambula tambula kunaya gane chivinde chapa vubuka. Nga walikuwa nsinga ono mbaka taida na lambulu la nteka teka. Obe ngeri jajyo sansani ya mwesente milioni ya visatu. De motoka. Idatu funamu obuzibu.
1: Bona batuleke sente damuwa kwa wapari ya menti kubanga itereza tereza mbira jajyo kubanga.
0: By the way, changemiye kuino, nebuza nti omubaka bamuwe moto, bamuwe milioni yebi satu da motoka. Imu abantu kabiri muliroza nti milioni yebi satu, alija kudiza tandike, oba kubasimbia leini kubagabira.
2: Luna kulalanda kuidano nkwere kwe expenditure, yomba kwa wapari ya menti, but for the case of motoka, ndi kuendo kutegeza nti, mlimu haba fuge moto kedi suike milioni yebisa.
0: Yebisa tu, yes.
2: Nga waka ba parliamenti.
0: Tiako biranti, walio gunabu na anga yali hafu gakati. Aina mbu na nga no kulaira kwa alituuka. Naso kana agima kumbi ina kwa.
1: Orange Rover ya black.
2: Hei mkwano gwe. Aba nabe ya galile mungesi taniwa nisomoka.
1: Hati nga mkula.
0: Hati.
1: Hata alikuja ya.
0: Aye be wawe staniere.
2: Yabu nabe ya galile mungesi taniwa nisomoka.
0: Wawe staniere. Kizibu ino.
1: Ndoza. Nti abantu ba wansi bano. Mupali ya menteno jibatu koe nti. Ya butara ambala. Bandi file yobali ngirire ino.
0: Service delivery.
1: Service delivery.
2: Ezira muba kapali menti. Isi ntedema mwe demu toka diri connected kumontu kwa uchi kila dizira yu. Edo dide.
0: Mutu ayu wabano mti masubulo kuida. Ya kuba anti ABCD tukulese kutine entontono.
2: Buti wabana ni pali ya menti edimu ya temusava accountability. Yebe mazo kuririzi nga chibachiko zechi. Oba agula mtu waka ya vili yoni visatu. Mkwabe mdimu hawa kaba andi.
0: Oba tagula. Oba ajira kupichi.
2: Walua hawa kaba andi. Wafuga milioni. Mtu waka da milioni.
0: Ugitani. Yes.
2: Ulukaga. Lusamvu. Okufuna bulungi mwaba mwandi bavuga mito kada milioni 10 na 5 oba okufuna bulungi so kisinzira kuige kwenda ko but yesterday baba di kuwele da moto
1: ka zanu wakano muso kagweni di ngai alitava moto ka teswi ka 12 tavao yanga ajawa
2: fulan kana buswele atambulia mtakisi yeye atambulia mtakisi okuja ku parliament wabula bale zibola baleke bwata aombera baleketa aombera
1: ndozo mukuru bamubande milimu
2: bamubande
1: service delivery
2: kusente diri jo kuira ku ngede motoka diwele ku edo bamubande
1: nze sente diri kuida dindi
2: milioni twedi kire milioni echi kumye chukumye chicha kwa
1: ndeba funa kwa abiri
2: chera bire
0: babanda ye milioni
1: 8 ngatumazo ko nda speaker
2: edo edese tetulino bakunisha
0: then waliwe sente do kuambala
2: Buti
1: Didi kubisatu Misatu kumeta
2: Be Tidiri yoko Omuba kaka pali ya metuwa boli kuenda Mbufu nze sasani hai Bali mge milioni bisatu
0: na ikumine, Damotoka
2: Misatu ikumina itano
0: Damotoka
2: Omuba kaka pali ya menti Bali jamu wa emilioni ibiri da suti Bali jamu emilioni ibiri Nekitundu da iPad Luaji ile kuluya Okukola benchmarking viva jamu Buluni na kwaba alikuna kasete kakali kusurike Akali kutanikila milioni ibiri no kujembiri Buti emili moja kore mu Uganda Ano buluni na kugabe mitu wala ana Oka yenda nkwongere So haba kaba pali ya menitiseba kasete Bali ya kasavu Badobe ya gala
1: Nako volenti Vamo yuna iwa kulimba Mbusima nyinyi alifu ni milioni na Milioni kumina musa antibono iwe Sada wali wali kulia sente
2: Wali wali
1: Muganda uonono
0: Ainga amazima galinti Mwantu bolonde wangombaka Bolonde wangombaka wa parliament Tiche tagano niwerabira ina abantubo Abantubo na abasinga Olu tukiri kabiribe labira ababatu sayo Obono obuzibwe tulina
2: Anti buti ebisele bisinga kiri kintu kirala abakulemeze ebisele bisinga singa betulonda bali mero ku identifying ebizibu byaife ebitulima bache basinga ate grant chetuenda sente buti omuntu yatugege mu muntu ngakatugeza akalwa kayage mabumbi bubiri yakata amunga yako sa method ya make a line umusubira kwira mukisera kimu bantu
1: yagaba ebiri ebiringa akosa token ebuyenda o
2: buti ni waliwe yako sa make a line okudaganya celebration is after so yali ngini aita buli muigomba la granted week 12 mami bazanya buli muigombole kuta mu celebration is nga yako sentha dia make ready makalulu
1: bugabula south
2: bugabula south buti kai celebration is buli kuigombolola bali jako le mukolo gwa suya lingini oli kubona so oloza expend cha mcent make suya lingini yonka so aye ebisele bisinga abaka ba parliament bano ni foto liku ni foto zibula abantu ameiso Obona parliament idali kubaloito na robe kaitwa kadaganga baka ingiranga usiba ba mama ambaba zobere ba speaker o oidinga ngo omuntu kizibo kutegeranga parliament elimu sente
1: menga twendana sente de
2: kuba ababa kabali ba living no life aya abolwa lero bendo living expensive life baida aba kabai datu kiseranga ba faking life nensoka lacho bona buli agwata ila mchalo ati oswala ayomba kapitinga na busali yako sata kisimuti ya mamu nayo yobwa agwa aswalo fa kuchalo
0: asawana niwe asigalambantu
2: asigalambantu be aisaadi no ba buli agwa jaja Kampala atafu ne mlima kerenga ku parliament ya kerenga wakaga asome mawulire mpapula
0: oyido busu bwetulina obundi mu Uganda politics gwafu kamulimo ai waleira politics bwali buwereza ngo muntu bwalondebwa ate geranti banti so mugugo gwa man okuwereza abantu bange olwalero bwekiri nti mu Uganda embeera eyemirimu buli lukya eyongera kugaala ole ajafazali yafuna loan bwamalofu na loan yaida yasiga mbantu yabasimbya laini kastabitam naje Kampala kyasoko okulooza kuiza osented ekyo kubiri mbeere wonti akubanga taba naisubi nti bwene iranja abita then kabiri bwira nabita oguguba mukisa oguguba mukisa kuongera kuguno Ogu ya soko vita. So obuzibu singa endoze yeva mu Uganda politics okumutwalanga omulimo kida kuyamba kwa abantu okufuna obuweereza.
1: Ya yeah, abantu abayida mu politics singa bayide mu politics nga bayidinte bayide kuweereza gwenkasi nze kwidukira enno nti mu politics ate ya mara makasala katono na dala politics ali national politics no honorable Sejiri Nyamwamadi Kaempe North nti by within 6 months yali amazo kubanga malaku
0: then
1: manifesto yenti
0: echo
1: mubye yakola yaje yako ya setting up Kaempe North Medical Center ngayiye muchadondao yale ta ambulance ibiri ku center de ba muwade ngade ba jofu nebisatu
0: de motoka
1: ebisatu 15 ye kanti tijadi kwesa dona dona kandi share linge na abantu bange abo mukawempe
0: ni chembere ndiko ba nti ombaka bwa abano mutima bwafune sente dina fazali yakuba nti waliyo ka health center 2
1: yes.
0: akali mu mbere mbi
1: kali wachitaka
0: tujie tukaidabirize
2: butini yobe ne sente ebisere bisinga ombaka parliament bo yagano lenga naturally mukozi ayende za abantu be osobola okola osobola okwiriza ku bantu bo nga tolinze na kusente nga da musala wabula privileges zedi kwetu olwile
0: yes.
2: donka
0: ombaka oliku Oli kuogera ku Muhammad Segirinya katuno kati. Ebintu Muhammad Segirinya byakula mu ibanga itono. Bibatenda kubona, bibatenda kuulira.
1: Na bakabaine bene.
0: Bibatenda kubona.
2: Batu kisalanga bamulwanisa.
0: Yes.
2: Omusa omubakaga parliament omulalati. omwezi omulala guti gwati omwe oba ajire parliament obata jire afune milioni na kitundu ya allowance mwezi gutya mulala omubaka ga parliament gwobona bwe bakoba anti alif obuyidandabi buli mwezi afune mitwala 5 edo dide kuzira kudaba bakozi bagakawe kuba nimukozi ni bwalala tina muidandaba mama ni bwalala tina muidandaba
1: abantu mukaga
2: ati kuba ku insurance obali kufuna bulungi omba ka parliament omulala lwati ya ime mu committee committees da parliament
0: bono obuchiko bono obutyama
2: akatona ine sente ditandikirwa ku mitu alujitia
1: etan
2: akatona ine ditandikirwa ku ngai mu committee batyama yekisera chi 1 hour 2 hours but by then abata idea
1: kwa sobi ali mu baka parliament asobola kuti amakachi ko yakandi kanje bajatu wa mitu aletano
2: yazira yo so ojo buli ruti yama lwa parliament omba kafu na mitu alo 15 edonge idye ya bawo kubube yaja muna goni mwene kwano 15
1: shia lais jwa kola
2: so buti ojo kwesanga ebisere ebisinga nga ababa ka ba parliament bwo babanga bakukobye katugezo oli kusuba lugendo oli kuva muno oli kujja kunoni ujja kola benchmarking obwire bwosuzeyo obwire bwosula nga oli kuva muno oli kujja munsi da kuluya buli bwire bwosula yali kuingiza eno subitano na bile dadola na raka kaka ile kalamba ne mtu alochinana ku milioni 2
1: waloza abantu obutava ku flight chi
2: esente ya tiketi ya bwerere woli josula ga bwerere okulya kwa bwerere okunwa kwa bwerere entambula yoli joko lemirimo ya bwerere obalija kwambaza bulichimu iwogwe ibwe inga tusobola kutwala na bantu wa mtu araja kule benchmarking irangeza cha gemesa benchmarking
1: iwe wali omukuru yavanga kono nga uli sawa asiba Beijing
2: China
1: Guangzhou uyo ali yajanga mu Budachi bwajire kusoma byasomere ne byamani byayamba mwene kukola famu ya nkoko aye mtawoni muno na matala gazikira ejo lambule tawoni eyiganga eyidinda Kampala ebitala ku street byazikira ira
0: tibikakola
1: aye nga bakuru bajange Beijing
0: so endoza yabantu okulondebwa nibefa kubonka chikosisa ina buwereza
2: tukuletinga ugapa mu service delivery
0: ate echo kuloza nganti tuida kuira mwako gusembayo tubawe sente tubachuse ndoza abalonzi abalonzi twetole mwendoze iyo
2: bayi dagene nezeri chitu chibe mwetegeza leadership ebisere bisinga ojo kwagananga bakulembeza va district yeti
0: ndala
2: nga yezira sola kwandula mwine
0: yes
2: nga kwati nze ni rukwago ni mwami Godfrey tugemere galalo okuweleza ngomuntu yeyogera kuyenga ye nze nga lukwago nkozi kino ni kino nga yera bina ntyo kulembeza timu
1: ate nga kyabere kinuma nti watu watu inahona labo batua tuinahona labo mwiru tuinahona labo lwansasula hona labo moyo joseni swengere nti bagemere walala balwanise ekizibu kyachi ebizibu biri mwidinda kulokubanga actually tutakona labo oje twata kuona labo
2: waliomu
1: ni nti bya peace nti watu wategeya nti idinde kozechi
0: ewele district ni city
1: ya ebizibu bya idinda babikole kungaba yamba ku mukuru hona mayor Abdul Hafiz bayamba ku next year person waidinda
0: Moses
1: Batwala bayambe ku ali wale kachira town council zedo nti bana makulembeza ibano bandi bere bayida ba combating together bayamba ku district wabonange kolachi ekulaye mamanzi
0: beni ekiwo kechiri mbusoga kwerwanisagana kulwanagana
2: buti niyo bana ngajinja district obukulembeza obo free mona lebo Blandon nona lebo Katalilo ibaruka kukisiranga tibagemagana nga kubombia zira asubula kulikogana izinga ne presence ya mwine mchifekiti
0: ateka bidi obukulembeza siru obuli mujinja district chairman batwala ni waliyo muti bagemagana
2: angeli na bakulembeza baba twali ku obana eri idwa ile bayigula ge buyengeyo uzina yako statement ya kadaga motoka but bachi abantu wano bale mogemagana raka ibona benda mbete bwete bati ya misatu bana bato
0: ye nabo bizubu tulifuna singa bakulembeza bano bongere okube ekitole by the way ndibaire wenda ulo
1: agona amani era moto ya busoge ko banti
0: wano muidinda Bariye kuyali ere igeme yabeno
2: ngai bagemagana
0: aye ngati bagemagana ngo ulira mipiro laka sukano ole yaka sukola laka sukano ole yaka suka
2: ubutagemagana
1: kumana tibaye tibagemagana utagemagana bwe bwa mabwengera muni mu business
2: tobonani hey. By the business day chikosisa ni business day Chikubia business day paka kuita
0: kale dachika diwezana na msambu na divide kusawa ibili doku nchebula iku minaisatu kuwele sawa isatu ikiliza tuumule mkatono tuwele nomula mwagona kuluwa leo
2: kato uumula mge magana mkule mbeze jebu yende saka dinoboni kapo diriyevu
0: ayenti le battlefield obo nebu yende buyende ewe ili battlefield nga eriyo waman ali waigulu
2: ya malo planti inga yorwede
0: anti ayo butijie buyende obo nembele eriyo buyende jakutelera by the way ndiyo muntu omusanufu olwa district ye buyende
2: sa ino liki celebrating
0: buyende eri jakutelera buyende ewe ili nga ili totally disorganized nga bakule ba mafia baji ingiramu
1: ewe ili nebizubiti
2: butije obo necha
0: ali mafi yowundi alikuitaka
2: obo necha ali ebujiri ona lepo Solomon Serwanyi nga tagema gani umani MP
0: yes
2: nga erabu atuka erabu na necha olona lepo Solomon Serwanyi yamba kumucha lono UNC
0: namatende
2: UNC no kubita nga yemerira kulale tibagema gana na mulumba tibagema gana umani MP
1: ni gundi bamatani kasule
2: kasule rumumba nga tibagema gana but inga bona bona bakulembeze
0: anti ni chenkobi enti busoge eno bwe tutave mu ndowoza ya kwerwani sagana
2: nechimeleka nga ngamami pa na dotage magana na baine
0: yes
1: panado yo yali munsi
2: panado dotage magana na baine ne kaliro mwami na deba
1: amuna
0: ngatage magana na chamani omulonde aliyo kagodere ija
2: ngatage magana
1: busoga yo naone tu webe
0: ili subira okwongera okulwanagana mba kulembeze mbusoga
1: aye singanga twakola akya Buganda nti balina na akachiko kaibwa kagaita ababa kababuganda
0: yes tulina

0: utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio.
1: Simu
2: ate kabiri chiye ebizimu bimbe izemu
1: ni wata idinge sa wetu se
2: iya chikabiri
1: ya program obwenkanya
2: esa wetu se eyo kuna coach
1: wowe rolirinda ngati oya kasiba.

0: Iwakwa yedwenda wakuizeko, wea kwa zeki.
1: Hanzo teba nzizako tuontabula nesho njiwunzi kila wano.
0: Halo hati.
1: Ah, bebe, bebe, bebe.
0: Tenga president msebe kwa yedwenda kampala mdingo, tukwenda waka zimusangu.
1: Ah!
0: Eh? Hii. Wana wotia.
1: Ah, bebe, bebe, elo bide ke.
0: Elo, ah! Ojaatu kwa msolo.
1: Ebyo be.
0: Ebyo
1: msebo.
0: Omukazi oyo.
1: Mm.
0: Ubansula mbirangiti indala. Ubande tinte, ubala sati indala. Anga nyamuzana muzana omwana.
1: Hey.
0: Omwana sikala wange.
1: Nuru nsonge. Kwa
0: sababu nyabonyo omwana oyo, ndo anga ile irenze. Yali yo omukazi ngoyo.
1: Mm.
0: Ayo omwana arwakula. Yele wa baba ya yatuleta tena liba mwana. Yele yo waiwe.
1: Mm.
0: Kile mtu ana mazana namba irenze. Bye bye.
1: Bye bye. Na yeno energy na yemu alio na ugetu afu nyara manzani. Baba, agoba monda Sharife Rani ka speed nyeka laba kwa atagane na yemu onda angatu wala nyo. Busoga Royal Radio.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Baba, kuli.
1: Na uo kutuweleza.
2: Zee, ngazi chentesa.
1: Iye sebo.
2: Kwa yomuga zongona mwe baba wa mtu. Kabea zina sentu.
1: Amwe chita wumu tofu. Kari. Busoga Royal Radio. Hello. Banaki. Wanji mkwano.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Ono ega ku Facebook.
1: Iye nyabo.
3: Zemba den tesa.
1: Tesa tulabe.
3: Ntibanange omukyalo oyo bakanye ne bawe bawo omusajja oyo omwana kubanga wana avaya agenda kumutusa kekisagi.
1: Abimwatulire nti omwana siwe nga kyali nayo jali ebweru.
3: Banna agenze banna omusajja oyo wanavayo nategeera nti omwana siwe agenda kutuusa ku mwana ekibage.
1: Kyokka sente alidde nyingi. Sente alidde nyingi. Sente baziwereza ez'okwambala ez'okulya ez'eddwaliro we Boston yasindika. Wanji baba. Kale sebo nawe gye baliko.
4: Kale mwe balotuwererya.
1: Namwe okutuuliriza mukama wange.
4: King Benjo kusize na vulu mte kaliro.
1: Iye sebo.
4: Oyo mkali, hana kumu anoite yo mtufu, wa ito msaliza muavu.
1: Amumuwe, wade muavu.
4: Na mumuwe.
1: Iye sebo. Kari sebo, mwebale okutuuliriza. Abe kaliro bona batusugiri yeko, tibasugiri yeko. Yonai. Busoka royo fama guwa semba yu. Ngira mroyo bingo. Ah, kuoli na ye. Wanji mkwano, wanji baba.
4: Mpavote ya mama.
1: Ndivu lunjo gambote ya sebo.
4: Ndivu lunjo zena.
1: Ah, mwebale kuja kumukolo. Sigenda bide kera.
4: Hei, uo yu. Ate rinda, eh?
1: Hii.
4: Obwenka nya glasu, eh?
1: Obwenka nya ti?
4: Inu.
1: Obwenka nya ti?
4: Obwenka nya tu.
1: Aha.
4: Yaba ti indi inu, singa sinu setu akola.
1: E, mbu mbaga lante namba. Yes, sebo.
4: Amaina na yebo zini assistant coordinator cha district.
1: Eh yes, sebo Mkemba Sumani.
4: Mkemba Sumani yabutangala kumusigite.
1: Mm.
4: Waire nze ndi mukaira kali semba ndi binaba ama weleza injiro
1: mwa. Eh olinganga amulabye. Okolera wano.
4: Eri omuguliriza wali akwenda ino atiganga ndozo muboine mumesijao.
1: Eshani tanango bi.
4: Oyo.
1: Eh.
4: Mbutaji vuira kuirala loyo.
1: Ile yanzi za.
4: Mbuti kumulamwa.
1: Iye sebo.
4: Ulo ido wadamwe sara boine ranko vya wonte uli akazi to saudiri.
1: Ndika ulira.
4: Mbuti nto ila anonzo mza loyo jendi kova.
1: Mm.
4: Mbuti ado va mulalu. Idu kilagale ya, ya bali mba bula bombiriri yali aliga ibu yali omukazi yali alimu makateva mzala.
1: Mm.
4: Ya ndiba irenga akobera uwe chito fati muna chito fuende no jiyo.
1: Hmm.
4: Omuntu nila alibanga mula luo ba mwafu atia. Omusayi kusigala musayi.
1: Kusigala musayi.
4: So, echama gezi areku omuana mchika ya mzala. Obo ole mwafu kuga idu kirane ya sokoba ni sente. Ata idu kirenti ya sente.
1: Mugenyi.
4: Mugenyi gali gali gime kutigali. Itigalo ba akola si.
1: Era kuira o.
4: Kutikayo ole kwa alira muna. Alikai muna nari mkuwa irempe wote uwo.
1: I know.
4: We joku kolanti ayenze magezale kwa mwana gali. Ranza wangente kofa na bovandi mwavu. Ntia wana wangi kambe na
1: bovandi. Me baba mkwana. Amina neyansa nyo neyansa eke akadekanti mayibadia asigena kubewa naonga nsuka womko waroyo bingo yonajoli sebo kome ukutegeranti yungo tuse na mungalwe nsabo onyige masini sende zaba anto zaba na hugana stopolo genda kumasimu kawe mubadeba tesa balunchi nyoka yunakuraido esawa ina, sawa ina edo kuncho yanza mnakochi programu wenkanya Monday to Friday mkama wanko mire mbere blonchi good afternoon ladies and gentlemen.
5: Iyone by the program of Wenkanya, wano kuchina na namuna na katone ze mukaga. Busoga Royal Radio, ngewa tusibu waku. Trust Herbal Clinics, abaku kumukui na ndabisi idagala liobutonde. Aba gani weiganga kumpi ndi road, okumpi ni Top Care SS. Kuchizi mbe chiriku, ndi Jesus is Lord. Mchibu gaidinda ba gani waku, Alice Mroch Road, over Skindia, okumpi ni Ebi Matra. Ate kayunga ba gani waku, kubusana road, kuchizi mbe chaba katulichi, chebe taperimaya, nga wakafa ku Equity Bank. Kubida kwa ba Trust Herbal Clinics, ku Note musamu note itano. Note ibiri ibiri. Musamu itano ibiri. Niku note musamu ibiri. Ndala mukaga itano. Musamu ibiri mukaga.
6: Esawa. Diweze mukaga dene demisana.
5: Busoga Royal Radio.

0: Africa. Kubera speed jetu lirumuka.
1: Wanaife. Kaba vinga bisikirize.
0: Isugabuye radio. Ondi. Kumoyo.